0: assim azul.
1: Pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula